Rabbit yung ya, mamza yit na yesawa. Piyo ngayon ng lampa, may amak sa inyo lugabieto.